la mwi vele le ma ba ha ma ma ba mo sa na bu ye mwi ni wa na ma mu dia na wa ku la wa we go ve la mi yo wa ba ha ka ta be ju wa na ma mu lo ba na a hi ma ka so the ni do go ju gu re la di ye le ya hi ma go ba ni ra ni ri wa o ka la wo mu dia na nzi na na we on di wa na jai ni sariya amara ba sa le Oli me kutaya na mariye kutela ma bahama mama na mamu tiana ngudia nzina nawe ari na jaili o mariye muzi onna jaila si baba ma hisuele nzina nayo ngalama ya elaboyo wanu ngalamilili Sharia sharia mpiano le orwa telawe anna nariwa orwa mudia wa anna nariwa edwene vena atunawe atuna oja na yawe nzina na wakala na jaili.

ani egusai gura da divera hallai hayaya indroga dar ahima kana maraga kamindroga tamin jawa herede la hulelo banu mugira jariya jariya ndiana le akumane ni mulobana yahima kamin gela bari kuriwa miyogi na jothela yahima kani miyalo ngizili ngizuma watata no wiriwa enkwandu ani mota ngizuma wajaya jariya bahin lobano le uhathela oroi hoanya jariya bahima na mamulo banu hallaye ukwela madi khani monani ukwela madi khani monani.

Omuse wa mariko ala hanle tiyo wo. Anna amini wava ha ali ata maninaya nakala sha paraya masi amuse aya. Sha sha sha hava haka. Masa pavela ka wunu wa sana mawani mo. Mwe amuse mwaya hoye. Amuse. Onyo kana hoye. Otanya nanari. Oha no varishisha na matatu omaili. Omusu toa.

0: Vavanto Pierre au katihia no bushana na esika ndiketelo so tani kana pala ko mutu pa shiporo nime ka wera nave
1: okay
0: ashipa pana le anala ana mane wander la wa kapella ka anaya
1: sitiu sal

Mujipeke manupa mukite mashiporo. Nakala himata, nakali baraka ya nlanla pahi. Wata melaka ni mushiporo ni wani kuti hivyo.

0: na marawe mashima mashene nyu munahia na monetegulaka munawiroro shkola
1: ntonyo papa shene munahia na monetwela ka mshiporone
0: otekula mshiporone kihimu lato masharongwono shkole tika
1: pamone iranyo munaro mana mane omutara kampoi omvonya kampoi na kalomviro holo au hina chiwemela kamiswela no more vulale nimema potu kwa
0: na marawe mahogo na kalakosimbe Mwoto yore mwishiporo ni mme, ni poro na wopi hamo?
1: Orikumuru wa kumpo hii, konaka levakani, onkala vanchene. Bote pesha wata, mashimuni upuwela shua wali ya hapali ingwe, erea mati mwishiporo ni?
0: Na marawe kini upuwela nyugo, mota wa shiliwa ayawo ni komboyu, ya tadungwe pepa ya karakata, ahopa tha.
1: Nkaha ana manalanli ana mashuana ya mutandre kampoi nave.
0: Kini upuwela sanyuwo nakala muluko toka li henge. Aibwani ya ponyesi wona kala velya u mbaka uli makomboyu na makala. Ehalela kavakani witiliwa mpaketi. Bana aro mwiraka arimi ya siwa. Nakala lipota kala murima rogo kota ya rohela siwe. Kiki ya mutandri kumbo yero hiwe lapo hichuwe laya.
1: No, navo. Eh? Nka hama makarasa. Ali ambindre kampo ivatiwa we. Iroke achima kilo pasari.
0: Na bema hogo tu uli hamuru. Ha? Mutumu ulu ene. Ankala ntokoni hikuno. Opasa chinte nivele iwe. Ira kumbo yero ake konto rimuva. Amulo kona oyo umiki pachire. Miki tupe kumbo yu hivindre mchiporoni. Arimi kwata nyemore liri ya mchiporo. Kumpo yoro wimeto ye hera wikita kaneta na
1: Nkaha ya ana masapwara ali akwe chile chile erea morla ka mshiporo ni muna atokolela
0: muna atokolela mashima holo ahiripiha murima mutete mu mashitoyo kalela alipota kalamirima nisi isale ogoko tatu siwe ya ateshira mshiporo ni niriwe kayo kutigwe ni kumpoyo Nyungwa?
1: Iya kanyuwo.
0: Napeka.
1: Kini chokolela vanchene.
0: Eshe ntova.
1: Kina chokolela na mkwanepa. Ala hinona.
0: Nyungwa.
1: Na ala hiniwa. Na ana muhapaliwa.
0: Na kana.
1: Na tokweni ala hiniwa ya weria. Iya ka.
0: Napeka.
1: Nroke na akasope katwe nene ya lala.
0: Oh, himia sana na marawe. Mana unche rere virika virika la yako mpui mshiboro ni mme. Bani rere la hiyano mikape lela. Nihina tumutu pa shiporo.
1: Ayo!
0: Chila wana kumbuyi mu shiporo mukuna moyo.
1: Omeni mamu! Omeni mamu!
0: Mashala pana ni himya kaira ni ya kayeyo.
1: Atualo pisa wiwa.
0: Alo nyakate si wana mane.
1: Iyaka,
0: alo
1: abakane vale. Anavira miloko mili ni hiku. Nakala miloko mili tunashashe.
2: Ahiyerie anamwane atuwela ka mushiporoni. Nakala vati wakampoi hata omuwela wetaka. Muhiteke nakala muhitumihe watamela mushiporoni. Muhana oviraka mapuro mchukiheriwe ovira atu amutupa shiporo. Muhinati omutupa shiporo. Muhana uwemela toko. Oweha weha mipanta somili ni uwirianela wahirweke kampoi. Atu ohapaliwa ni oikala sana umuroni maya. Ahana ukalaka utewene wa shiporo. Muhikumihe ikaruma na ve yuma sa shiporo. Siso mwera, mokala otaramulelaka yasara sopituwa kampoi. Ola momperio wa mutenkeso wa selieni, sedeeni ni wapolisa.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Kisisa no pentaho ni malia hurian la i habari sa novora. Vasimvira ya minutu mitana mosa, moradi mwanyi vosis vila na mashesha.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: que tanto amor.
5: Mas se mukiru hendle no purola, mukiru romeli heo ya yota na yoswa distrito anyo. Mas se nruye mparaka ni mungu.
6: Ele parake mosa ya ora teligwa, ni ikerilo so tena dorada mkulu pale. Mukiru romele miyo, ni mulipele bahe mpaka njewi haolia.
7: Opiwe ni muretele. Yole olelo, muhusi wa ehopa yowuma, ndipuka nekole.
5: Ya, yeah. Ehopa yowuma. Ela chiritio sila. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
8: Pipi, mwakano upia nukati bakani?
9: Mwenye ni mwakano, kini raromela wira atu yohasi wela yoja.
5: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
9: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Mtoko ihopa yowuma. Nakala ekiti, soa peiwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
5: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
8: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Ya haro kala ikuru. Ote ilio mrema nekumi.
10: Mukure hopa yowuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpendo.

0: wakuva onyoka nasa anikala na ashitia na muna panya nitwela saka pahi kumala kamieri mele mira rom jeshe irana ka masikiva nate mingola zitampa wa musani roger
1: aliso imo sonu vidadish
2: roger stana kaza
0: tova milo wa ninkalo kalakawi na apote ikajuikiti erwe nikusaku
2: kaza
1: tongo no
0: Kala mun paliaka ikumana niaka vale kinam kinam kuha mir au mamilo mno wereiwa
2: kaza
0: omwe rayo tokera ke pavele liwe kele shene kala we akala na mretene omwe kina ba hospitali
1: tongo no
0: na kala se sa un kina kushe ninkinsu wala sen kala ya
2: Roger stana kaza
0: inkela wo bahani mretene kala wo boni hani Ko suwe la wea kalawi kama siene pahamliadia.
2: Roger stana kaza.
1: Tongo nos.
0: Kiri. Weyo here koma anyi here. Opachere kopiha wa akunya wa opanyoreta vale. Weywe ntotwale suwe la we. Oh, tu ileleche. Ona anyi hera we leche hikale yeyo. Wani uka hete nako vela hoya.
1: Tongo.
0: Masika hade shong mawapuka mahasa mawavaha. Anamani muhavaha. Kahit tayo siyo, limuhimuiri niya niyo le.

0: Radium Sebik.
1: Hari wa hamro koraka. Ari maliupa niliwa. Amu kaliheri wa shkola. Ni papa we ni mama we. Wa shkola yuwa muchachu wa hiya wo.
2: Rita we.
1: Natare mirabo emwavano olelo ba munene mluku miruku seye saleli wawe baba le bakila ati hiwao nalelo wirwela kahiye pero atwalo tene anakala kotwawe ntolelo ba ariwa ntomluku pomuchali yawe ntoponi ko hiwa wirwa ela pebe
2: ritawe.
1: Olelo ba munimphanya na kuluna sholu awanreno paneliwa nyomori mwalikena kinavikana ashimama ruwa ni wanlima eshenila

Kalawera radio la momutu kulo wani iwo. Ha kala shima la nchene animui wa radio. Nikala mikaya, nikala na papaya, na mamaya, utukuli wa radio na nguriana. Yele ele ni himu ele hopa nyenila. Mutu wa pavela ukala vatokoni wawo no muhavya. Kukilata na kakonero lelo. Melu wakina, morotu wakina, tukutu wakina. Olelo vai reta kasintowa. Ni hinsu wela huo no mkumaya. Unimua kukumula musi. Amusi ya tuno kalama hiku mailini mararu. Kina mora ni hiku ni hipie. Eri hamu mhawo woto.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: 16 horas e 6 minutos, 4 horas e macari, primeiro ontem, tanamosa, o cátio me tecoção sanacoso.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: que tanto amor.
5: Mas eu quero render no porola, eu quero romper em reo, e eu tana e osso, eu distrito anho. Mas se enruem para canimu.
6: Ele para que moça hora de liwa. Ni quer lo so hotel hora de mkulubale. Mukere romele miyo. Ni mulepele pa hempa kwenye uhe olia.
7: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
5: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yo ya pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana, tani ya penye.
8: Pipi, mwakano upia nukati bakani?
9: Mwenye ni mwakano. Ini rarombela wira atu yohasi wela yoja.
5: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa mwakano mwapenye hopa yowuma.
9: Ayo mwakano. Iyo jasaka sote ne kinape ya ni mrerelo so kisivela wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
5: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
8: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
10: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo,
11: mashvida,
12: itanto mo.
4: Mashvida, maisabo,
11: mashvida.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Maisabo,
4: mashvida,
3: maisabo,
4: mashvida,
3: maisabo,
4: mashvida.
3: Tanto amor.
9: Ana nishuni wera sasulaka. Kino amadi haru otoki hayoja sanyo uwi. Ukushasu sikola.
13: Musi wa machole woki sivela.
14: Mio kempave la machotene.
13: Saisai vavo. Eo kahi kekai. Mio toki mpave la machotene.
9: Mwe kutakutease. Owe nganyo mnoro kala no mate lo olikana wa mate.
13: Masipipi. Kuto wakati mungkile la wira, bantuni hae kijeko ratene, mwahae wira kinumunduwa.
9: Mwakana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, bantuni ya uja uratene, mwahawa wira, awo, animunduwa.
13: Masasarusi, arinaikuruba kani obirikana amira voashilo pana, tivo, kibantuni yesha, oja banchene.
8: Mwanaka, mungimigutu sohi kalela. Mulopa na mose kekai, onini siwe lorateni wera akiena, pamo sa mosaruta ikuru, sembiri kanapahi, ikalelo saya.
9: Vagosha, tibo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni mate lo, wore roka wana, mate, ni mapuro makina amujaku, anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiva murima.
13: Shuni yari onini siwe lorateni. Owo mpela pangit maje otene. Maha wira na milili.
14: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni miyo. Kihinwe raka wiwe haweha.
9: Kuwa omboli weta lanchoko nla. Mulopo na nakala mutiyana.
15: Mpakento komiyo, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ilwa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
8: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Mwenye mpa yola mchinka mwela kamte kwa nyu, weta kasa nana kala omba ha. No kano pura mshengi kwa nyu yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamase amchinka niha niwa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahani to, ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uwo pola. Nakala ka watu miheria atu omeka, nale anerla uwo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa setilinki. Elojo namba 102, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
1: Oni woni herene mtinto mmosa wa spark 50 mtinto wo tiwoli pani waro romelea mukale lwaya wa patiria wali pa shantapu orina ewere lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili samahi mukala orumele ka okati mwinjene ehiman lemu siso kameraya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawere lio yoku miha elatara toyogoni ya oratene ni ekekai tekono al Awo, kutanihi kumaburu mele kavale onona lela ishuteri uisya. Nimuni vahiwa nroro mele no muru mele ya kapele muweha kamari peluawe. Sore resi mponye ni amkinto mwesa spara kisimwele.
8: Dodoma, mwiwana no mmosa woku melebo wa Tanzania. Umrume liwa mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka meloko meili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru meloko meili ntaro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibazi solili ikani ni suru pali ntoko mutu kani pavelawe nini wadela ni kuwa sowonelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungweha toto mogo akala wera onirwano etonyero inihimi wera vekekai ikulusha wa toto ma murupa mkutela niwa ya nogo onirwa etonyero inihimi okala ekekai KFL yole mpwa makodo roto doma nyumu ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vimirele lo sotene miwena wala antumihawe wawi mpaji ihisapo soku wala mumpavale urupa sana mumatele ekulisha wa dodoma tiore ra niore romelea nipanyane ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene Bapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email @kpl-mbk.com.
12: Owanya kamia na tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutumuza kotene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muza kodene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
1: Tekono, oni woni herene mutinto mmosawa spark 50. Mutinto wo, tiwoli pani waro romelea. Mukale lwaya wa patiria wali pa shantapu. Orina ewere lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala orumela ka okati mwinjene ehiman lemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Erina mawere lio yoku miha elatara toyogoni ya oratene. Ni ekekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumaburumela kavale onona lila ishuteri uisya. Nimuni vahiwa nroro melo no murumele ya kapele muweha kamari peluawe. Sore resi mponye ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mponyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
2: Ukika vovo shita kozinya aruj.
3: Mai sabo.
11: Mas vida.
3: Mai sabo.
11: Mas vida.
3: Mai sabo.
11: Mas vida.
3: Que tanto amor.
5: Masi mkiru hende no purola. Mkiru romeli heo ya yotana yoswa wa distritu anyu. Masi mruye mparaka ni mungu.
6: Ele parake mosa ya ora deligwa. Ni ikatilo so tena dorada mkulu pale. Mkiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njewi haolia.
7: Opiwe ni muretele. yonje olelo muhusi wa ehopa yowuma ndiphuka nekole
5: iya ehopa yowuma elathiriti yoosiva enkupu xiri yoya pipi akape ya mutetheni miyokirene mwana tani apeye
8: pipi mokhala ophiyana okathivakhani
9: mweyene mohano kinirorombela wira atho yohasivela yoya
5: mwamuthiyana mutotopelwaka ola muhusi wote pacha orera miyotonkwako ya wiha kiiwale wira tinyuwa mohano mwape ehopa yowuma
9: aye mohano iyoja saka sotene kinapea ni mrerelo sokisivela wiha na iyoja saka sosivasiva mrerelo saikumi ni soko ya upanya ntoko ehopa yowuma nakala ekiti sowape iwane mpento tivo tisotepa osiva
5: kinona wirayo mukhulu pale kinona wira pipula okhalethwe mosa yulu pale enashuti hawe yapelo ni mirerelo sosiva ntoko iya ashilopwa nahu ashithiya nahu nanama nahu yampachera oya iyoya saekumi
8: muruku wote porera mukhulu pale waro khala wera musi ahwala njasisa isumana sothene yaro khala ikuru oteliyo mrima nekumi
10: mukore hopa yo manakala ikiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wa wata
11: maisabo mashvida
16: itento mo
11: mashvida maisabo
16: mashvida
2: ukika vovo sta kozinyar hoje
3: mais
11: amor,
3: mais amor,
11: mais vida,
3: mais amor,
11: mais vida,
3: que tanto amor.
9: Ah, não é isso, não era só solaca. Que não é mais de haro outro que é eu já saio hoje, o que já sou se cola.
13: Musi wa macho ole woki sivela. Mio kempavela macho otene. Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Mio tokimpaela macho otene.
9: Mwe kutakutease. Oi, ganho, mnoro, calalo, mate, olho, canoa, mate.
13: Mas, Pipi, quando eu cati munkele la uira, vantune ai que já é coratene, maha é uira que não mundua.
9: Mokana ni sharia, mas então, quinalela ana, uira, ao, vantune a oja oratene, maha ui, ao, animundua.
13: Mas, asarusi, arine curuva cani, o viricana admira voa, xilopana, tivo. Kibantuniesha, oja vanchene.
8: Mwanaka, muhimi kitu sohi kalela. Mulopa na mose kekai, onini suwe lora tene kwera atia na pamosa mosaruta ikuru. Semberi kanapahi, ikalelo saya.
9: Vagosa, tivo kinapeaka, wakuta okati. Yoja saka sowata, sosi vasiva. Ni mate lo, kore roka wana. Mate, ni mapuro makina amujaku. Anye ni kadiha ote pasha ikuru ni ote ili ashiwa murima.
13: Shuni yari ondi suolo ratene. Owa mpela pahe maje otene. Maha wira na milili.
14: Ewoja ya pipi ti ote posiva ni mia kihiwera kawiwe haweha.
9: Kuwa omboli weta lancho konla. Mulopo na nakala mutiyana.
15: Pakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrerelo sokoya, ni mukalote iliwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wawata.
11: Mashvida, maisabo,
16: mashvida.
1: Jase zora je 20 minutos, sisa ni maliahu, uiwa, miteko saun sana koso, vano nto, nitikele kwa otwela hon, ya ntikele ko twela o vanela o hakalala mo radio ni mo urera kisivela ngaya bilali kezi sipo na nyune lenge ipani
17: isa tres sigazar kuma mulher kwa java sana kwa
1: ima ko precato Ariwa aharo toko babedi wa karate. Hiya! Uriwa ti. Wapeto bariwa ni mara mtiana. Nto. Nto. Ariwa lento to mushukura muliku.
17: Is
1: Kakupali. Karima Kumaro. I'm a Kakupali with an Amira Sanova. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Na tuku manyana mwane Mahasa Bilal Kaya Bilal Kaya Sanda Komanda Mopola Shelu Na vahana mwane Ana

0: Shan choko naga.
1: Aye
0: sango poliki ni mo. Sango poliki ni mo.
2: Mwerwe we area po ya pelo mulo ya pelo mulo mla arai buhoye.
0: Choko naga.
2: Ma po is nkahai kai.
0: Ya bo. Ano po shan choko naga.

0: ase mokiri o henle no porola mokiri romeleng he o ya yo thana yo swa district wanyu masinru yem paraka ni mu
1: ele paraka mo sa ora de liwa ni kerlo so tele ora ram khulu pale mokiri romele miyo ni molepele ba hem pa khonje u heolia
2: o piwe ni moretele yo nge o lelo muhusi we hopa yo uma ndi phukane kole
0: ya e hopa yo uma El Arthur Diosiva. En cupo shire yo ya pipi akape ya muteteni. Mio kirene mwana, tani apeye.
3: Pipi, mohalo fiyano kati bakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini roromela wira atu yo hasi vela yoja.
0: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwape hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wihana. Iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
6: Maisabo, mashvida,
7: itanto mu.
6: Mashvida, maisabo, mashvida.
8: Ukika vovo esta kozinyar hoje?
6: Maisabo,
9: mashvida,
6: maisabo,
9: mashvida.
4: Ana ni shuni wera sosulaka. Kino madi haru otro ki hayo ya sanyo uwi ukusha sosikola.
10: Musi wa macho ole woki sivela.
11: Mio kempave la macho otene.
10: Saisai vavo. Eo kahi kekai. Mio toki mpave la macho otene.
4: Mwe kutakutease. Owa ilianyo mnoro kala no macho ilo olikana wa macho.
10: Masi pipi. Kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumunua.
4: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja uratene, mahawa wira, awo, animunua.
10: Mas asarusi, arinaikuruba kani obirikana admira voashilo pana, tivo, kibantuni yesha, oja vanchene.
3: Mwanaka, muhimibiru sohi kalela. Mulopa na mose kekai, onini siwe lorateni wera akia na pamosa mosaruta ikuru. Sembiri kanapahi, ikalelo saya.
4: Vagosa, tibo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva. Ni matelo, kore roka wana, maache, ni mapuro makina amujaku. Anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni otu ili ashiwa murima.
10: Shuni yari onini siwe lorateni. Owo mpela pahit maje otene. Maha wira na milili.
11: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio. Kihinwera kawiwe haweha.
4: Kuwa omboli weta lancho konla. Mulopo na nakala mutiyana.
12: Mpakento kwa mio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokoya, ni mukalote iliwa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata.
6: Mashvida, maisabo,
9: mashvida.
3: Pole, pole, apia poma amchinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mchinka overikana, okuma alirilu yana mwane, anashulu, amchinka ormele ya, olipane ya, ni ote peshorera. Munimpa yola mchinka mwela kamutekwanyu, weta kasa nandakala omvaha, no kano pura mshengi huanyi yola, mphanyere re ye e hisapo so khuwala ne musuwele mara kamase amkinga ni hani wa spirit 28 nnekela huo bahani to e kamizeti e japeyo ne bomba nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola nakhala ka watumiheria atu omeka nale anerla uopoliha muni shukuri ya waneta utrabayu mtete wajamila watamela omoza banku oholo wa setlinki Eloja namaro 102, natakele arami muhina 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, munyakele mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
7: Ese zora yo hiu ni minutu mloko ni mitanu. 18 horas e 15 minutos. Na iwa toko miteko sahu sana koso. Vanu nto vatu, onhala no, otekulasa pahe. Vanu kinkelu himi aka no moro nele ka himi aka nloka tule we onoro pieri okati. Vankela ako hiya no moro, oteni ahu nsuele wiwa. Oitu sete. 42. 61 7 6 7 Quem que lo chiquela? 8 7 42 61 7 6 7 O tenia ho no leja ho Kuwa kwa watu mashanki ho. Kiro uu babu hamulu kwa chali ya. Na njera we. No lesha pahi. Nkaka atokuwa ni hali saya.
13: Hila kaki haja ya.
7: Wakani wakani. Nkaya kuwani yu salama u. Ii orati yono wakani wakani masii. Inamu nasini wii wahu. Kivani teli hapa murema. Kiri wani mwera oweba?
13: Ino mwera distrito umuhikati.
7: Ani mwera distrito umuhikati?
13: Na.
7: Ayo, o distrito umuhikati wa salama wu?
13: Salama, si.
7: Avrihenlesa isa inihiku nla?
13: Ii, amkwela paho, okamkwela manakota.
7: Masu
13: kineta kiroko wani bahi?
7: Aneta roko wani, salamu?
13: Salamu kine mekele mama kumaru luperu. Kinamwe kela baba aga luperu. Buroka rakatinya, neratinya, ispinka. Kinamwe kela tiwa aga ropi, kimu. Itachi, ndomu naka makala. Kinamwe kela asyuto larmata nisabuelo otele. Kinamwe kela kihaba isalamu.
7: Haba isalamu ba?
13: Haa.
7: Anape ntele sheni?
13: Kinamwe kela sakumia, kinikaneka kupi, baka kalae.
7: Koshukuru?
13: Kwa
7: Ayo. Ah, vanto arami tunu mtu kula pahore mwari.

0: mosoro ko kona kere ya mpolo sani ariwa ni pabelo kumiha mkena ako hikumiha mkena ntonera vandrene yo wankoti hayo mosoro ko dahitonera we mwa kai kai halu hano alo Twila, tobabi ni twila pivi twila. Panya si panya laya, adegela namba pwela kanaha. Ha, mzuru kuna nyanye lampo lusani pani. Eto mata na atuma, esebola na atuma, opazara na. Ha, kala runho lwarami, bonoite.
1: Mwendo bonoite, hali sene yu wile liwa.
0: Ini hile liwa kai kihali.
1: Ha, nini hile liwa kahurati uo.
0: Ha, no, mrete liwa, kala ni mwero uwe ba.
1: Hena wake mwero napuri ba.
0: Ah, unapuri.
1: Ayo.
0: Enapuri shemba.
1: Enapuri ya umbria sungo pa hii.
0: Ayo.
1: Aha.
0: Salama, salama, masunapuri iwo.
1: Mahala mluu, karasa, deo, shimisa na kinisha na kustinyu, Elias Antonio.
0: Ah, tato kwena kustinyu.
1: Orate, ene, kumona kute na randapuri momo.
0: Ah, epure ile, kapanya kunapuri iwo, yo, mala mala, entesa yele.
1: Kizema la mali puri ino halu.
0: Kire, epuri, epuri.
1: Epuri kento watampe, ni muma saba.
0: Eni muma ba?
1: Ayo.
0: Vanto yu olelo ya ken liyo wi?
1: Olelo ba wakare wote ile masaka ki temache paka ki nakura lava.
0: Ayo.
1: Hmm.
0: Ewore lava wakala unitiwa lesheva unitiwa ilema.
1: Tata na ino manelani wano.
0: Vale kanyi hera were inate la masi arwaka.
1: Ii hoae.
0: Ayo.
1: Hmm.
0: Nkaya ya vahe makuma somsi ya wani wo?
1: Makuma tuwa nino yopache kenava hama harakala wa niliwa sheli na rumanto.
0: Hmm.
1: Aya kemveke leke manaka primera soto ni silara kustenyo.
0: Hmm.
1: Kemveke leke manaka inoa kustenyo. Kemveke leke msulu akafake. Manaka hortensio, yamaleto, nashia, eteme. Kere ke rukunu kemveke leke mulu payaka wana kusi valo nisa liwa amarishanti Elias. Nemo kwa kamara sheremia, niya wene, na yene wotene. Kira kima ni rukunu, kabe kendeke, pa musi haya marakala, onisa yu atela, atamu, ya murako awo, ona masapi inanamu harai, na yene wotene. Pashe, pa miki nebe wakishuku lavo, isalamu zaka ate mala wavo.
0: Ayo, ni hiyo noshukurela na pentele wira, wani uwe virihele wa sorera ni anapurini hako masa.
1: Graças a Deus.
0: Amina.

0: 18 horas și 37 minute.
1: Ramai voi amasa ta.
0: Arupitela.
1: Sarana roa.
0: Kirale. Okay, we have aria kanyumbo. Ay, que matuna kuki suela. Irimwe so wow retela. Masikini pavela umwa kula arame unnitanyea. Kala runholo arame. Bonoiti. Bonoti. Ulu. Ponoti.
2: What?
0: Nkahaya kansina ni mwera maprosheni.
2: Sina ni mwera maprosheni. Niki ni mwera ni pur. Si mwera pur. Ona pulu pulo.
0: Ona pulu po.
2: Ona pulu pulo. Ayo ka. Na mwera na mwera ki kurole siwa. Kurole siwa.
0: Ayo. Ona pulu po kasuendi ya kamama. Wari wana karamacha. Ona pome u.
2: Ona pome.
0: Ayo
2: masalama ola nona karilo.
0: Masisalama wani ona pariwo na pulupu.
2: Dashirakani vakani.
0: Ayo.
2: Ah.
0: Yasuwe ni hana munjene ala ni nguria na radio sina naya.
2: Kashimi koma rawira kana wasuwe ni hana chisel nan kini hajwa Celestina Foxi.
0: Ayo.
2: Ah.
0: Pa mama a Celestina Foxi yao.
2: Yeah,
0: okay.
2: Hey, Matt,
0: Ayo. Mama yale arisa na va
2: si ayo
0: ayo
2: yona la hasalamu ne ba me na aniwe
0: ah angela uiwa angela uiwa mama
2: ah
0: ayo mio mama ngirere o shukurela mwireke sisa kutoka thi mbareke linye munante kuli ha mama Ayo.
2: Sabo, chao.
0: Ayo, mama, miyo, nkerere wa shukulani, manene mluku uvarle lekeni, mkaleke mpaka mahiku manji paluani, yu na amusi yao. Ay, mai. Nario wani, ona pulupu.

0: 18:44. Ahimia kaha moki shootinga itu sinche nenti timi ho karina moki shooti hawe tena tu ntovale lo mumpelu kuhia ntova kalege nani. Ponoti.
1: Ponoti, mola mura chapo.
0: Sina ni mwera wowe.
1: Mwera na metele no ona mama.
0: La be?
1: Mwera na metele on tovola.
0: Aru mkovola bo?
1: Kero mkovola ba mola mu.
0: Ayo.
1: Kero kava he andu kuringala.
0: Mwira siso.
1: Allah pana kuini wala.
0: Ayo tiba kenda kawera mwere si somla mwaka.
1: Kapo.
2: Mana liya manu.
0: No mi ki hile liwa kai ki hale rutu yo wani wo.
2: Ni le liya.
0: Nka haya kasusulu waka o.
2: Asi.
0: Ono le shatora muwo. Ono paparea.
2: Miki sawa.
0: Kini wiwa. Kaya mwere ono paparea kanyi hera towera. Ari mwira to omukoro ma mahawo wonela ne hayo kala mrogoraka o kala mtu ornawe ni himo na samtu antiti ni hona wenulu pale kera ro khoro manunu lape yire mwemela yemele ni wana neke e haye yo yire siso e haye yo yire hinye siso.
2: Ayo.
0: Nkahaya kasusulu waka kumi.
2: Asusini kumi.
0: Ngayo. Ehina ti omale kereti tu yu nunu. Waku vela mlamu awo yire waromoli pahi wava hai salamu.
2: Yemara kerela yekala wazintali arturi. Yemama kaiwe mwara nkalia. Salama atiaka.
0: Ayo.
2: Karole kapapo kiyara akale kosinyo saile. Namara Mariana Telino. Karole kenatiyu onapudrao.
0: Ayo.
2: Akale yampadra. Alima lelia. Nizena erken sena na batikini. Alepe la rotariyo. Umpasiyo.
0: Ayo nunu minto bankere wa shukulanto ya kala koromato pavelo koromante koromeke ani ya bahaka mlamwao telefoni huo
2: ayo ko shukurala mamandu
0: ni miko shukurala nunu asusulwa kawo ko wile liho wani ayo
2: na kunya ta mafanya ratu muwani
0: awo ankela wiwa
2: ayo
0: ko shukurala
2: ankaya
0: ka mwa kinyaminto bako shukuruba
1: tapo mulamu sanu mwero ke wara ka muruba
0: ona wara ya muru ai akwe ai ya manle tokareti tu

0: Luka eriyocha emosa endunya olimwa mosamiki ni eri emosa inavaha ikuru atu anchi mwelapa huu. Yerilaka oroiha muholo olimi ola edistritio majuni onyasa eri emosa endunya olipihira olima mvuka evaralaka mteko miota savana anoso olimi ni yalaka izio suwa kwa unua sotene ya ya sasiraka wanjirira maruweriro mvuka wakula ntoko nilipihira olimi ola. Wangaha wavariha miteko ia kula iaka oniwa njereya mvuka umpanyiwa ni anamalima omajoni. Etu mguihira wera tishiritu ele ekalekini puruna naveli miteko ni solima mvuka oniasa. Mwolimi wa mutano etishiritu omajoni ensomela upanyaitunlata sopaha 30 mili mikwara sopaha 23 mili. Okala watayaya sajira ukawiwa wa izio sowa kwa unuwa ni oshutihiwa miota savana no sa miteko sa olimi ni mafunti a miteko sa olimi. Tongwi herawera wakula eyaka wanjiri kimvuka onruweriwa otisiriti omajoni o provinsi oniasa. Horacio Murisho ni Enriquez Mauridi anamalima amvuka omajoni ekohakohiwa kani iradi msabiki anihima wera ohia okala yocha mvuka onnavaha muhaku wa matoko manchi ajisiritu yomajoni.
1: Mvuka akala kina amwera ohisa etaya. Enakala kina kamweru takansa ikataka wazo ufunya ikataka nye mneheni mwe mutaponi mwe. Ufunya ikataka nye pae. Dai kumisa ka mvuko ole kwa laka akina mwera ohisa etayele. Soki wa hisa etayele mwa hiyo hanguzare. Ntao sempre ni wera tuhale wera nimishitua rike ikataka mutaponimu para mahiyo tanguzari kitu taine
2: wera murnimi yo mingi nsuwelo lima mvuko la maroge shutu ya mwota ni malime lwa ya kereke hai
1: wera kale karini o kahalo kalaka peyaka pekeno agrikultora na madima nkani na wako wa shutia ndao kahalo weri haka ni lima humwe na kushike ikataka ni vunyereke na leke mvukole omisani vunyereke ikataka nye daini virheke teratori na maliharo ona hivirhe teratori ni reke wanganyere tayeli na anganyereke na maliharo wanganyere valento ni halike mvuka ahule para mwahiyuto na halike towa avali
2: nuwele na vunyere ikataka onada o mwethele rauntela
1: na nuvunyere ikataka nye kwa daka mpresidara uwele ni utere tokoneha uuntela na nana kuvunyere kataka ye na vimvuko ile mamoto wanyi huno kanano ile opati antoko nera asinku hu zambezi kwamba nero lima kwera komisa kuron haka hiyo nada ka direito majuni alento akalawera no vira ye misope no vira palame mmo unta un hadelo le no pati ile katambe amaji inki palesha enkalaka ye bai wala kama na kamu akoma ala vale ni morovinya utumaiki kwakwa kwa nyulaka kwera kwa wanyula ukelaka wanyula ukelaka umalirani wanyula bade kuputaka dai kupanya kanto isako mutu nkala na
2: ngokota ni mukopotu
1: ni mukopoti mukopotu le kwera kwa kuputanga ya no toyere kale we fabrike yo na mu agradecere porque akina amwera neho utita kuveraka kwela kama sako er kale we yakale fabrike tamena mu agradecere miteko sani vukula no hawele fabrika yere weye pahena namu shukuru era pa bome nani wehaka nani wehirani pe fabrika ya mvuka ya mvukola unapitu kushuku mahu teni himalani raka wera wabaraji vale sakalaka yichingama hukwa no naka mota sano yiji malifu tuanji pala haka lana mahukuma yole mvukole amweri ni mwera natumi havale akina ntunari ya tumaka mvuka yo akini naru ya pake lake mpa, akini natu mamakulusha wa mampani, mahamvuka.
2: Mwakunu
1: mvuka. Mwakunu mvuka, ntofao nera wera na limatu, inaona wera pa kwa upanya, uri mvuka. Uro kalaru na kuhole, machu mvuka nuna kavihera.
3: Mvuka nuna lima, yopatira ni mwera mpatula, na patula nakusha naza ikuni, ntaponu nakusha mmatutu, wale ni patula hali nuhela, na hisa. Ina hisawawale ya peru katino tunawala nera mwara ntapu ni pwesha. Na pwesha wawale na kusha. Kina ni mpachiro misa na pwesha wa muha. Kina no pwesha nala wakani. Opate hela. no na wera a no dalile da nno ne nkusha yole mmwe na he na da humwe ophela ovukulamu na ke lo phatela o etimele ya ha mendle nenele ntabu mahana miyo na amara kana na mwana aka unu welawo o limani mungukane nina thuma yesa yinyota yo impa ni itelevisor senelwa palashima magesi imali tambe perwini la namwane nene la muhende senyo ni limanguka ni muha kwawe nto o hata la ntunguka nto ni nromela shango nivuka wa majuni tani wawo sidati dushinga na thume yo mvuko wa majuni muha unkela nto kontani wepule ya ntaya haa mvuka karere matapo muhende matapo ato thowa ahito thowe lewele nta nto kumwae sana ahuko kolelo tuli hawa tuna maa huwa ata mamudimelo na hali ni mudele kewera ii ba umudu mbuku mtunopatu la mbuka angweherde ke mweri toko wapache laka shuli ya kushtu sayi nyeri ya mahali wile nlene matapo ni mu kapatu laka opatula pahini toko nipatula imataye opatula kwa sababu mtuna wawenyaka mkushike heni wazaza ikuni sowu ma senyo nto mutateke ha nto kwa mutuna uformari mikutu ahi pushu mkushike nto mtuto ni muhani muhamu hela kanto wakuni ni mutantani heo hisa helewe mpronto jidaye muheleke wakutula uni nkelo wani mwiseke wahalikaza yaka makutali ahi mikutu yukulazo sohoza wawa umalu hinashe mnosula wala ya uhoza wawa hino mutareke mpake maleke Omali hava o pronto kuseke nto miseke amisiwa kanta ohina ko opeshiwa omnere lowera omisa para wera wera mwera ni mpesheke nta kunna nkushaka kwela wala o khale khatu kina mwera muhibir kene hipele awo melele yole nto misiwole makhala rupahi na khatoni mwe mwe bodo khala kama kuthani na bon no thoni ni no nta bon no thoni ntuka wera hai omisa ni wala wene watama mo moyi kala ma ne mo onna di wam edure le kare no mare la mothe
0: ana ma di ma a tsiti yo majuni nsuli ka sa e ka vi hero ngwana we mvuka watu o hia na hia na ni wapoma albinu mutwali na ma di ma mukina a tsiti yo majuni ori ni ndoromelo wera mutano on hala urwurwa vanchi mvuka noko epula kerere urupa ni Ola onrunya okuma yata epula. Mutano na malima ola olima mikwara sopuha itanu. Osomen lawe opanya isako sopuha majira meli ni miloko mitanna raru samvuka.
4: Otanda kakilina ndi wortan. Kipanyaka ni kubini alfasi kiwala kaya reponi nseki nene nikobiri nene miyo wanya kinera nene nikobiri nkere kutukelele kiwaze katu anaganyo ereko parula ya parula ananto parula kina wazira ikuni okina nazira ikuni para wera mbuko lukumeke nesene maji yeye hikali pratika buo pruki unale yake muha yake kine yo mbuko kumkala nesene normalmente ayi kalike pahin wa muha wawao upesha Umaza haza dubu ule mkala ule nsari pahe. Mbuku ule wahiru ukala pahine nesemi. Lakina hila ikataka pahine. Pile minish para wera aguenta. Kento kumiwa mwesa naso ya haki vireke vira nene seni. Kwa konse giriseka de 80 sako jipahe. Purike pule ila ya kala nesemi. Au yeva anu yeva. Mie kino uwe riheka serika de 200 80. Majanto kwa mtano ba. Mtano kwa suwele wera. Kinumuro weha wataponi wa kina suwele wera mtano. Ukalo chapahi. Ona nila upaha kala pahi mahi nene sena. Mio no kipitukuwe la hukumu ni waka. Mkimbe nyabao kilo maza za ganyo iwe aa. Kino upanya mbuko ole. Mkina kina sunga wero ula ocha. Mkino kina tumia. Kina somiha na mwanaka. Mkina kina pake la soki mkimpake wopura pahi werepa. Ima ka futuru meliore. Reforma ka kaleke wopahi. Pile meni shika panya impa. Isheshe tanu itana mosa. Walu karua wawa mio pahi kiribata ipote kuuluwa lake mwono akale ere khaleki. Nazi kwa ntapo weha wera masiva. Hate himweke ru. Mahi kano chelo era hai okale ru peru pula. Nukusha mahalu ale wakala nikobiri. Waikala nikobiri. Ehipa ekatana unatanda werai ulima ulima ulima opatula opatula pai wabika wale uno era mingi nanu possibilidade ya adobo nadir wa ikuni no opatula umwe unuke la ikuni ha kade lugar kade lugar unuhela dayo na hisa wa hisa wale umware turele an bukole pahino kumane nese an nonto uno era miko kana possibilidade ole no kushiwa unamisiwa hali inapie tempo mumu oira hai opesha ya rupepule ele kupati yaka tunkala utomvukato wopate ele
0: wahia atu anlima mekaya umajuni akala makuru ana malima amvuka arna mamempuru opu hamiloko miraru presidente anikuru na namalima mvilele no malanga otisiti umajuni Konstantino Nikuluko ohima wera samota enrupa ya epula mutano eva haka laka nolimela soja no kala nrumilo no panywa mvuka mwinchi ompanta ole wa provincia yoniasa mutokweni ole ohima wera uwera olimi wa mvuka orweke muholo kula eyaka ya olimi ori wotune ya varlam teko itratore ana Konstantino Nikuluko ahanjira eriki Wamuha woeva itaratore nikuru onhole lawe ningweriha olima mikwara mitanna mosa wa miloko mili ni miraru nirinaya.
4: Hiyo olima wamfuka no olima malimelo awe basi norowa upiawe nwa patula, patula nwa patula basi namana malashale umana numana vava yokwanila etempo yokila uniha wala. He komu naleka mapura au matoko yene mweni mweru komisa onto akalawera wala wanihe walinya naleka kitare muhima shi kitare si ikina sene yo numero misa mahowera yene are ya unuwa wabaham teko wera wala wabaham teko yandu to mpaka tunomela minyeri mishishe mitanu ndike mwala pahe tonto nira humisa umisa umisa tunakuwe yawe toni tununu kumato mvuka munchipale kuma mvuka munchipale kwene atwali isuendo lima mvuka wanu wano wanupanya hiva nima akusha upieto aponiwe nima alela wera upacheri ha mpacheri waka ha upatula na aleleki wera mpatuli kumote ni ula panuntu mana umana wati ha mpaka wanlipani yokala aria unerua waza pahi upatula so uhisa malashali paahi ehe usi uhisa malashali kimara mariwa kinerwa haitaile burgeriwa vakareya ehaya tuura aheba uki nkala mtoko mtoko tukunar undi huko shikantu vuko ni kumisaka kumisaka basi kuhelila ka ni hipeli woto wela kusha malashi ahe koto wela ka nerwa shute hora mweri hiki kushika malashi ala mweri hiki ha basi ni muhelelea ni huko lo ko wani huko lo ni huko lo wani basi ni uterike umure pula nilekele semana wani vava alento narumika muhamo hiwera Nyo ni nyugo mrowe mawe. Uvenya mlupa na muhi asitianeli. Eroke awe hekupia iwe. Anipanyo menile. Wanto kuhokolo waka wera mvuka uu hera hai uomela. Waka nipia towe uu baase mpaka. Orola okela uanyula. Iyo ni mashuti hapa ine nisini. Malimelo hawa.
2: Wanto sinyo ulima wa mvuka wala. Oni pitukusho kuma anyono ho.
4: Ulima wa mvuka na hako majuu ni nono. Oni pitukusho kumiva nchipale. Ligongo hiva na lima vale. Kera no tumiha. Ukeno ile ni moja unatumia vale wa amota ni matuma akina no tuma kai kamia wenu utuma mahahe ni ngani mvuka yeyo ni mparili la hu hiyo ni hende number 1 ni hina kuo number 2 mvuka na kuma juni no nilima mvuka banchi pale hino romila to banchi pale hiyo tu ni kavira na kata kukusha wera epa yakela mbona zipahi ukela utumia hotene no tumia Untumia animoka wenu alipo otuma akina nkuma kukwamba akina nkuma kuchinga kuwa kutuma maniku santa wa akala ntuma kanaate la namba naate la ka alipo owa nulchinga kira wawa mahowe rai miyo anihaka wa akala ni munchipale anihaka wa akala ni munchipale wanto alwichinga ali kantanila anontuma pahini nseni mwapiriki nraga miga wera kali wera Hina atuwera ulima u wa njere releki. Untu manjere rawe na hawla wera e weke atun no wan o wani nonno en kawe hirge hiya na asosia sawi hiyo oni kawe hira wankati wera maka oni baha oni plimenu si wera hiyo ni nkota hu nehi yekele itana mosa utaru nipa hikimu mmo lungu hiwa nuna atuna amtra kwera o majuni sasandre ikaro wento ni uyene nkutula oni kawe hira ina ni kawe hira weba na kawe hira mwote ni ola ina herke unu hama purawo ito na herke ikaro na herko tumba meshimu uhina uhi hovila tuna makubiri na herko ya herko hala uwa kawe hira na manihu uikawe hira hiwa ni wakawe hira na manihu eshkola numprisiza uwerai ya wewa nereke nare nakata mvukaruwe la herko kwa na wakawe hira na manihu ya sumeke nensene mpaka eshkola imalihike bahi uhi hawanu hata wakani
0: Jesuína da Celeste Jacinto, fonte amiteku solimi o majuni, onne mirira wera mpanta ole wai provincia yoniasa, wokala esachira yolima mvuka, onkavihira ovukula etala ni onabaha muhaku matoko manchi. Wamwaha wawona esachira ela mafunti amiteku solimi apoma ni oikala apoma, enovira yashutihaka anamelima miota savana no solimi. Jesuína da Celeste Jacinto ohima wera o kalana ematawe eni tenwa mwebriki sisede eri Centro de Demonstração de Resultados. Nala tulawe anamalima anawoni hira miota sa vanano solima mvuka. Ni muteko ola ontuna wera kula eyaka wanjeruweki mvuka onruwirwa wanjipalisha o Nairobi wamwakia ni omalanga. Mapuro onrunya olimwa mvuka omajoni.
5: Niyo matekniku wa agrikultura. Nishu tiha maproduktori wira alimeke ya dubariki arojao. Nishu tiha apakeke gradaje uzariki sementi someyo rariwa. Nishu tiha maproduktori wira ahieke opaha.
6: Obaha madamo.
5: Ani. Mwahene ya pahavale. Istrumi sino desapareceri vale a pena usari e fertilizante adubo vale a pena opaca e lavoura vale a pena opaca e gradagem para ora e produção e calique em chipali e a casa otena de meke matani muimo nimo este jau era matani waya apakeke limpeza apakeke e gradagem e alimeke em fila, o era vale em fila vale, a eleque semente taru, xexê, 10 centímetros, a eleque to, depois a eleque fertilizante, mas não to vale, pode o era em aque que meio, a não rala o ala to va vale, e a anda aia vale, porque male lo aia alça, a nera o era, o paque limpeza, o rista, depois fui espalhar que a semente ele corria cá. Aqui na campa, cá, isso acha uma zoia para o nua. Quando eu estou em uma técnica, não me chutei a hora, e ela cai em fila, e não facilitar o para que isso acha, e não facilitar o controlar, e também, e a do barriqui, e a rirse que, e não facilitar o era a canguejo, a leke tuwe mata eli. Ruki ya hisa vale, anera wera, o hisa ya ka ela, e kampanya kina, nipodi wa ala tova vale, yaze ke toni etapwe kina. Wanto, kadaanu waza etapwe kina, oretar daru desenvolvimentu ya produtore.
0: Funti, ole oni sonihira oteluwa murima, samota anamalima, anshutera ya ofunti wavarano uolima mvuka. Utokwene ole ohima wera mata onnoni ya wera anamalima inera evarlaka mteko miota savana no solimi anshuti hiwaya ni mafunti amiteko iya.
5: Niko hula itapo unehenu na mbomu anamalima otene tambea arriva ava tenzo tene kinjima kanyo kuopaka yonaka nisentidu di weri hawa wera yaka yongweyo alimeke hinihu mota kapaka haka hini itama ose deeri. Campo de demonstração de resultados, porque a anomalia e a

0: تتيها أنا ملما ميوتا سمانا نو سوليما مفوكا ممتا أنا ملما أنا شكولا ألا أنا شتيها ألا ميوتا سمانا نو سوليمي ني نفيتو أني كوشا ميروكو سانا ملما إن رويها ما شكولا متوكويني أولي أسوليها ويرا ما باكلو ألا أني كبيرتو ويرا أدستيتو إلي إرويريكي مفوكا كولا ياكا يا أوليمي ني أنو برا ويرا Epoma, ikaweke izio samvuka, sowa kuvea unua.
1: O Instituto Agrário de Majuni, está localizado no sítio de Majuni.
0: Eshkula yofunti yo Majuni, eri emosa etipelingwe o Majuni. Eshkula ela eni bariha mitikso hiya na hiena. Ntoko, anashkula anni timula eroka mpaka mamata mwana malima. Ya leli haka miota savana na solimi. Kalai, anamalima yamona omisa mvuka. Masi ni piyaho hiyo nale la wera mvuka ola hana ya laka mulinyani. Sotene ya wawera uyarele kiwoka la mahosho. Nina vito nini variha mitiko sohia na hiyana. Nino na wera to o majuni no kalana matapo ni miyoloko mitoko toko sopalina variha mtiko uomisena imata sohia na hiyana na vito vanchipalisha sa ulimi wa mvuka. Ni wopera huu anamalima uwera kweli ekaleke ovariham deko ola mutaponi wakala uwera niluna yokala yona anela. Masi edishiriti yomajuni eri emosa esaranne esajira ni navito miyoloko zishinemela masi sopanila olima mvuka emara erigote mpaka opaha edishiriti yomekanyalash eri nipuro nopachira. Olimi wamvuka no o província Ioniasa.
1: Bastará ver investidores que venham aproveitar os recursos existentes para garantir essa produção.
0: Armando Munguambe, o sujeito era anamalima o majuni, anchutera mitiko solima nenesene mvuka, munihiku na mitiko solimi mwepirikisi dia do campo. Munihiku na sino niheriwa wana malima miota savana no solimi ni anashikola. Mafunti emiteko sa ulimi ni mialano sa poma simvariha miteko sa ya mwetisiritu ele. Wamutukumano ola anishitihua anamalima miota savanano sovincha socha mamata mamuhililo adubu ni mirete sikina mapitikushiro etaya mata malelo miri ni matumihiro mvuka ola.
1: Nós temos os dias chamados dias do campo. Esses dias do campo
0: Hiyo no klana ni hiku na nana malima. Nde nipuro ni ntukumanahu anashikola mafunti amalano weha samiteko sa ulimi. Aholeli amialano sohia na hena sa poma. Na suwiri haka tu miota savana no sa ulimi. Mana nina tukumana anashikola mafunti amiteko sa ulimi. Aholeli apoma nana malima. Na shuti hana miota savana na usa ulimi na vitu nasuwele yosuwele wa anamalima. Ni wuku anamalima la toa klana miota savana na usa ulimi ansuwele ya hiyo nri anashukula ni hisuweni la hon. Timana ni mpaka hon mitukumano iya ni laka wara kweli ni kaleke owi wanana wavari hani miteko iya sa ulimi no o distritu yomajuni. Nelaka wera kweli ofunti ola wamana na wamiteko sa ulimi okaleke osuweliwa vanjipalisha sa maraka mihilo malelo mvuka ola. Ni miteko ia onereliwa oroiha muholo ulimi mawani otuniwaka omalihiwa etala. Na mwe milila amwale nungweha sa miteko sa ulimi omajuni Serge Musambiki ohima wera. Mahosho matokweni inkumanana ya jistitu ele ari otoa e fabrika yopasa mvuka. Otipeliwa wa fabrika ela wahala ovaha ikuru olimi wa mvuka otisiritu yomajone ni atu anchi ya mpanya muteko. Mutokweni ole osuwelia to wera e fabrika ela ya hala uwihera wera atu anchi elipihereke olima mvuka ni naveto ya njereke imata amvarla ya muteko mafunti a mwalano uolimi. Serge Musambiki orromili hawera ipoma sikane so malanga sede ni onairubi sipanendi otipiriwa ifabrika ela é distrito, ele é.
2: Na verdade, o arroz é bandeira. O distrito de Majuni tem um bom arroz.
0: Olimi Guamvuka, ri e bandeira, ya distrito yo Majuni. Mana ya distrito, ela ri e mosa endunya, olima Mvuka, ola. Etu entunea, ori otipela, e fabrica, yo panela, opasa Mvuka, ola. Uwera kwerina kwehiriki anamalima. Mwimara ila hiyo apoma ni mvariha mteko uwa sasa alupa arna msuruko uwele tibeleke matasaya inaveto fabrika uwera kweli ni kwehera niki uvariha mteko ula uopasa mvuka. Masi edistritu yo majoni eri emosa ensuweli wa uwera eri yorunya olima mvuka dimana ni mvariha mteko uwa sasira uwera kweli Mvuka ola ukaliki wasuuliwa mwilapo sohi ya nahiana. Mwimara ila nina kabihira anamalima. Mwasa alupa otuma mvuka ola nilaka wera kweli anamalima ala ipanyiki yopanya wa mwaha walima mvuka ola.
2: Lansar no marco daquilo que eles têm. Então nós apoiamos eles procurar alguns clientes para vendermos o arroz.
0: Mtokweni ole ohokolela uluma ariki wera olimi wa mvuka unabaha mwaku wa matoko manchi adistritu ele.
2: Estamos a sentir que alguns compram motas.
0: Ninona wera atu akinaki nani tuma miotu anipaka impasaya etu enoni hera wera kweli matoko ni onera okelaka musuruku. Ti ikabi hiro ungwana ya olimi wa mvuka no odistritu yo majon. Wano atu akina atuma ichinga, akina aweriha oteka impa samalata. Sotene ya kweli umaha wa mvuka. Mana ya no odistritu yo majoni, mvuka ola unrunya olimunga unayurubi, anyaka tuwaka omalanga, troka oposto administrativo wa mwakia. Sotania sinoni hira wera kweli etaya ya chiritu yo majuni kweli yosarana esajira upani la ovariha miteko sa olimi. Wahilekin lewa nindropaka mutukumano mosa ni alupa anakoso. Nilawanjipalisha alupa anakoso a chiritu ila uwera kwele ni irani kisamota nira nivarike mteko ula otuma ni otumiha mvuka. Ni naveto uwabar alupa anagoso ala uwera ehane tumaka ayo makina opasa mvuka ola nerlaka upaha mahosho oikala na efabrika yotuna oroiha muholo miruku sinji
2: com o mesmo projeto para encontrarmos com todos os parceiros do distrito para avançarmos com algumas ideias.
0: Musatoro aichiriti yo majone Lourdes Goi Goi. Uhave kila alupa anakoso elapu ahuni elapu sikina. Uwera yahuliki imata itokwene mwetchiritu ele. Muholeli ole ohima wera etchiritu ele. Yokalana miyoloko sopanila otipila mitipo simisera imata samvuka ni itu sikina. Nyoko sinivira miyoloko itokwene ntoko ruapala. Rijimwa ni rieta, sinkala ni maasi kula emara ya yaka. Lourdes Goi Goi osuliha wera, mitipo somisera imata, ohia omisera pahi, sinhala owihera, okumelila ifabrika serato savaheke mteko, amavano ni sikaviheraka wanjerera oroiha muholo olimi wamvuka.
3: Para a produção de arroz, na verdade, a cultura do arroz é uma das culturas bandeira que nós temos.
0: Olimi Wamfuka, ti e pantera no o distrito yo majoni. Memara ela ni variham teko ni wasaka, alupar na msurku wera ewe varihe miteko sohia na hiena, sotuna roja moholo olimi Wamfuka. Mwaisana na mpanya mulipa anakoso, mana ya mulipa amuhaku a elapo yoshina, ola emerenre, wawera atipeleke imata sitoko toko sopani na ovariha mteko wa olima mvuka. Ndeni nroromelo wera mulipa anakoso ola onhala wabaha mteko to amavano ohia na hiana amavano ala enera ya jereke muhaku wa maha wa ovariha mteko mwemata ya mulupa anakoso ola. masi mwemara ela nini hima wwerano kalana etaya yopani la ovariha mteko walima mvuka no odstritu yomajon no kalana etaya miyoloko sohe mila wwera kweli atu eweke evariheke miteko sopani la roiha muholo olimi wa mvuka no odstritu yomajoni mwemara ela ni mulipa anakoso ailapo yoshina ni mpanyani ya nulumaka mana niri mpanta wopacherawa mteko ola niri nromelo wera waholo ovira emara inje ni hala oweriha wera mulipa anakoso ola aweke no majun ni huko chitritu ila kerere no etaya
3: periodo nós teremos algum posicionamento deste investidor
0: Lourdes Goigoi ohimato wera ruo tunia otipela mapuru Uwa shuchi hatu miota savana no sa miteko solimi ifabirika sinrehira itusi ngwela mwalimini mapuru anlimwa ni ansamarilwa izyo ifabirika sa dubu ni itusikina.
3: Nós achamos que a vinda de investidores...
0: Hiyo nrini nromelo wera opia wa arupa erna muhaku a ilapo sikina no omajoni ihala opaha mahosho ala... Oto wa e fabrika, oto wa na veto miota savana na so funti, ni huko apia mulipa na koso ola, ahulaka emata toko toko yoli mamvuka, ni ruwa kushaka na malima, naro iha mwemata ela, enashutira miota savana na so limi. Mwemara ela, ni lima mvuka ola, Hitari haka miota savana no sa olimi mebuli kisinisa de forma rudimental sotene ya wamwe hawo hisuela sotene wakala wera no kumelela mulipa anakoso ongwela mwela posikina awaka olima imata so hiya na hiya na no omajuni ni hala kweli upahama hosho ala ni nabetoni hala tipela ni puro no upanila upasa mvuka ola mana ifabrika ya upasa mvuka sotene ya nerilaka wera Roheke muholo district ila masitonina wapera alupa anakoso a districtu ila uwera kweli hana etumaka fabrika yopanila opasa mvuka nerilaka uwera kweli nitukuleke districtu ila mahukwano mvuka ni nkusha no umajoni nroheka mpako lishinga mpako mandimba uwera napaseke uru watune ya uwera alupa anakoso Isa seke wawera kweli mpua mamiyari mitana mosa nitipele nga fabrika wopani la opasa mvuka ola ni nruwera no majuni.
3: Fabrika o servisos di processamento melhor de arroz dentro do distrito de majuni.
0: Mholeli ole osuili ato wera oruwa utunia osuili ha vaduniani mota wa mvuka onlimu nga o majuni oniasa.
3: Promoção da marca. Primeiro, nós pensamos como governo que...
0: Wakala wera nuluma sa miruku uso panila uvuiha mvuka onlimwa no omajuni. Ihana nivari haka mteko upanila kweli operatu uwera kweli eweke wariha mteko ola. Ruo tune ya wera hiyo distritu yomajuni. Nilimeke imata sinchi. Mpaka ni pahaka distritu ntoko yomeke anyelash. Nerlaka wera kweli ni pachiriku olale ya wera mvuka omajuni. Ni huko mvuka omajuni ruo suli uriwa winkela. Timana ntoni nasa sahu miota. So upani na orunya olale ya mvuka omajuni. Mwesana na haa sasira wera nivariheke mteko ola wa internet. Maswa kwa no kumelela mulipa na koso. Onera olimeke itonela tasokuwa na 5,000 sa mvuka. Ohala okuya wera ola aswili hiki wa duniani wotene wera odstriti yo majuni. Ori ni pro andruya limwa mvuka ola. Mtano inasomela oweriha itonela tasokuwa 30,000. Wanani ntuna wera ni paheke matelo itonela ta ia. Uwera ni kusheke mvuku wala ni no majuni. Rohaka mipanta so hiyana sa elapahu. Nyuko ipasa so tene sawa duniani enaweto sa elapahu siyana suwelaka wera mvuka ola ongwelo tistitu yomajuni. Lourdes Goigoi musaturo tistitu yomajuni ansuili haka sae kabihiro ongwana ya olimi wa mvuka watu. Governatora ai provincia yonesa Judite Masengele ohima wera Mpua mwa olamulelawe, onruwa sasiraka wera ahelike ekito itu singwela mwolimini, warilwaka wera itu ya si kaleke sore hiriwa magistitu wala o provincia ela yuniesa. Judith Masengele o suili ha wera utipiliwa wa fabrika yore hirira yutu singwela walimi ni vanchipalisha mvuko distritu yomajoni ohala ukavihira wera atu ihihashike uvarihani mteko walima mvuka.
4: Convidá-los a investirem na produção.
0: Nina opera lupa na kosoa ila pahuni alia posekina uwera ehana ewaka ulima imata so hiena hiena. So panila roiha moholo ulimi wa mvuka otisiritu yomajoni ina vetu mipanta sekina sa provinsi yonyesa. Nyoko hiyo ni ntuna ni hieke ulima vakani ni mvuka ula na njiri ki imata saho. So tine ya simwerea ni alupa anakoso. Enere weleke mipanta so hiena nisala pahuni sa ila posekina. Mwemara ela anamalima anchi otisiritu yomajoni. Anvarila mteko ni vini so kuveya masi awamutu aurina muhaku anawana itaratore ni tu sikina so upanilo variha mteko walimi hiyo ni hala okala owi waneya wera nri alupa ni nsuwela ulima mvuka ni waholo variha mteko sotenia ohalo kweyo tipele efabrika wawera kweli epasake mvuka ola onrunya osiveliwa ni atu ae provinsi yonyesa ni amipanta sekina sa elapo ahu.
4: Esse nosso arroz que é muito apreciado não só em Niassa, mas também fora de Niassa.
0: Mutokwene ole osuli hawera e conselho executivo provincial ndo virilaka owitana alupa amuhaku owera etipele mitipo so upanila omisera itu singwela mwolimini nshireshire mamioloko mitokwene simvira otisiritu yomajoni o provincia Ioniasa.
4: Temos sim, porque nós temos o Rio Legenda.
0: Io no kana mioloko sitokwene simvira omajoni. Ndoko Rieta, Ruapala, Rijimwa, wakalawera sinotipeliwa mitipo, somisera. Itu singwela mwolimini. Nihala olimakemara yotene ni hiwe hiraka epula pahi. Nuko vaholo wa wona niya mahosho o hiya na hiya na mahu kwano epuli mpachera Dezembro hiya ka utubru ya pachera ya kalai. Imana ontuna ya wera kweli ni tipele kimi tipo so misera itu singwela mwalimini. Owera limeke memara eri wote. So tene ya nerlaka wera nilimeke mvuka ni solima sikina. So tene ya nerlaka wera kweli e provincia yonyasa eroke muholo. Ni naveto ori wotuni ya kweli otipela e fabrika yopanela opasa mvuka otisitu yomachoni. Memara elani mpanyania ni wasaka alupa na koso ilapo sikina uwera kweliwe etipele ifabrika so panela kwehera mteko walima mvuka wano ya tipeliwa ifabrika ela uhala okwea wera anamalima ipuaseke mvuka ya wakala mahosho otiritu yomajuni inaveto ya hala ohia ulimela mivini so kufuwea tipeliwa kwa ifabrika so hiena hiena wanonto munu na tu antimula omajuni wakano lishinga uwele paseke mvuka ri etu yorika masi nri nromele wera akala lupa na koso enera tune otipela ifabrika ela umpanta ole wa provincia yonias
4: seria bom que tivéssemos isso mas vamos ver se alguém vai estar interessado nisso
0: governatora ae provincia yonias Judith Masengele answili haka samiteko simvarihiwa ureliwa kawancheririwa imata soli mvuka otisiritu yomajoni o provincia ela etisiritu yomajoni mpanyani ya eriari ae provincia yoniasa yokala na ikomo 9,059 kilometros kwadrados ni anikala tu okwa na 53,665 ntoko ohimawe mwalano mwepitikisi onetinua Instituto Nacional de Estatísticas.

Nila nova, kini shona kuatta bashai kuru. Ni watta pa wakubaya. Ha ha ha ha.